digida mo usigure hamu na kazi na kawe ikiritsa kazi na kawe kukira kugonza kahulirwa bakutirira niko tunge migisa yo kusingura emwa boda boda 20 rudo bagane.

0: Bagaimana? Nepe Zengoye.
1: Baka hoho maho.
0: Neha mama Maradona.
1: Ijuka.
0: Esa bune ne yalanzo. Nekuruwa majama.
1: Iyo musubuzi.
0: Gendo mga jona.
1: Eifu hakata le kengoye.
0: Utunu ile kadamu.
2: Kumwe vikira utere sumu 0 musanju. Itana mu musanju. 0 itansa.

0: kanonika kile kukwiki yao umupira live hana Spice FM umupira ura watu wawe umupira live kile kumupira umupira umupira
1: Ronaldo.